0: 106.3 FM so and as abri wa sugu so awoti enka wuti no ano pe mini ambassador bishop Samuel Ben Owusu Pan African AU Agenda 2063 and country director ono ena mene no ewo eye adum 106.3 FM so ano pe mini da suku jumedi ebia wa follow enkomudi a yedie ponso braso na yentie wonso adwen kire number no ye 0302216561 0302216562 mamen kwa homa na so ya hello
1: hello OPD
0: OPB edi
1: ba ko fe bi chai to ate
0: bi tu chema
1: anyone been there anyone been there bi a obanka na etiu na ye so e bo pa gmo de bi a o bi ke bi a OPD e ko bible ni ma o ene mi generation na kasa no se ye nana no man chire ye e kwa ni ya TV ifeni fono so a omunye sika no me pa mo cho o man wi ati nyira ne gold no father ama eye nya moja enya enyo me bi be sacrifice enti ama enkwara ne so ye gold ni bi ama enkwara me soro ifeni fono so e chire enkwara no enti wo ho openi no ti mi ma akwara da je se ko le ko pe akwara kito ibre me ene mi ni mo openi bi a o fa akwara nya he omo ti che ya le ma akwara bibiri on ba le fa obi ba obetwi na na akwara na fon masa mi se wo ba ye man te ma on mi bo man te mu no che mi mo so a pada wu ma
0: ah debi man te mu no de na si o
1: ah o ba ti mi di na mi so ba ti mi ni akwa che bo di a on
0: mhm
1: enye izu mi mo ni di mi me tan fre fa me tan fa don e

ma abu treka ebe di wen mu nyina nkomo ne ahwese se wono apemu abia na na busu afo antumi anya lawyer ma no a se na america mra no eka se wono nko na begine wakasa wakasa won ka hwe aye wonya lawyer na wono su ni sika odi fa lawyer america ha nkomo no se na beko ti san chichiri mu ya de ma wo na ya san chiri mu wo show yi so ne ahwe okwo no e so onya visa na se eni so onya visa I was say onya traveling passport ana se eni se onya bi no oni bi obekwa anu ntimi nko I plane ni mukra na hefa na ya obetena obetena the normal passenger flight mu ana se e be han baby jet di abaro hefo na e fa na de ne ko ana se hefo na de ne ko e say extradite obi a Info ne anade ne ko. Be di san komo ne nyina. E de ko so aso beti adom 106.3 FM. Na entokwa bi asoja. Osofo ada opambo. Ene adom chedu ya. Osofo adom chedu ya.